Angelak tentó nat to och na le ankil rich y chakra le gonfo chi cooperativas. Chuanak. Sashkawana king anakan na naka tau huli railan malak nako ane sa huli mahalal. Awan kui nakanao Kutito ko si Spanokil, linka usay, kundi komunil malasali kooperatiyo, walim ko si Kuyo Raylal sa lepaten tarak. Tokan na, ahel ru, Spanokil hain, stawal ru, stawal si Alalil, silpal ru sa kal si Ichapi, lihuhu si Shrakal, linalep, likwang sa lihalang-halang si Estatutos, renak, kulaat na kanaunak, kwan karu ina, Usyo si Panuman sa la kooperativa Usta inkayo kat si Holomi Wala tulubah kwe Chish paspal, chish silpal rish Malah, chish nalibangkil Arutyo si kulman karan Habang kwe lang at Inka na kanaw Kut Yokat si kebal retal na kwan Karu na kulman Malah karutyo si numek Inka kwe narutat ok si nalibak Malah tatkaw sila kachirish Malah narutat patsok Tukan sa kal na ahelro nalipangkil ahelro na takataw di siya lalil di hongho si Chakra. Panawakah kuin na kinta kung ko kahunes sa ni halang-halang si kooperatiwas kung kebah kuin si kalan nolam di na ke silokli siya kuin siyang ro li ahel di kyoko si Spanukil malakcharo na kapehsi. Narakshkibal biyayin eshka kumon na Maka naru takamuk. Ulah kapeh, naru na naulik di karu joko cishpanu gila nakwan usta taka sa shmukbal. Aban maku ahan di shkiala li likwan sa li kooperatiwas. Nak nakish og ho ah polominel, naki sumelang, naki kuluang le chakra pinkil. Ut karu na kiaman naran, nak takwang angelak sa iskabaeb, iskunilet likomon, isya likooperatiwas na katataliman kuy malah likoka kuy iskoloming kuy. Nakasumela kuy na sa likoloming ang katat oksipal usilal kah kuy chok kuy laat. Angelak pan chok rebeb likomon lisya chok kapang kuy. Iskunis chal likooperatiwas iyokat iskoloming kuy. Awan kunilik rakwang sa kachol kanalipain Shpanakla at sa lachapra binkil Yokat shumankil chishunil hanalipain Utkuin kanaka wano Chorcho kakwitaku Chishunil likarochik naru chalel sa apen Shpanak chorcho chaku Nakakwan aru akwi inkaus Shabano Eshka kumun Naka kehun lish kakwila lech ol sa liholoming sa lish peresinkil lish angel li kooperatiwas Huwaksh kakultikachak nakanaw nakakaw nakanaw nakcha'a kwan sut, kwan honal, kwan kutan naklat tatkanak chi inka, chi tatawru karu tapano Aman karu narash kebal khaan naklat yoka chi kaushlak yoka chi nalipak Kutingka choka Spanokil ahel kya li Spanokil jihokaan. Malaki komon, li inka na shtaw railal, malaki li inka na chakko churu Spanokil hun li holoming. Parehan, li kya na shkutere jihokaan, utingka na shilrish, malaki inka na shnalipa, chubelah, li karu okle Spanokil. Aban kuy laat, na chakko chaku, malaki inka na kataw, karu tabano, Sa shkawa na tokyokat sa pasisik pal shpeul, tokyokat rin al mahukkaan sa kaltara, di angel, di okakwe, chishpanungkil malak okakwe kwe chishumankil. Tunilik tabay rah, takakil kape, tunilik rah, takil chichapil, likar kwang likataklankil, ut, inkat el chubes likarum, Namok sa likataw shlepar dyan si Hukaan si Maka na Kutumre malaking ka elk chupes di karurah taka dyan kakunesal utmakwa usilal rechish hunilip eblikakomon

Di arah kita LQS di aruna karain ru di arah ru di usilal di sailal takah yang sa shpene pebli komon malah di arah kita LQS di nachal sali takci ik sali alek utkwan jik shkomon li narurak te kaushlala ish sali holom sali rulul kunil pandas takakil ka eh Chisik bali usilal, chisik bali charilal, chokhe sa komoni. Makwa kakwi chokakwe laat, yokat chikholomin. Shmanak makwa akhe haan, nakshakke sa anakhe haan. Shmanak makwa akhe haan, lisha sumela sa lachat rabinkil, nakshat shakli kukhun akholominel. Cholchok, analep haim eshka komon, Nakoy peninak, kyoko chistaw alro, chisa sa kachol, nakokwan erikin, rahlal kutan sa shkawash di abshkush fedekobera, li napulak chiruli tzuli taas, li halang-halang chi kooperativas. Kulmak li sa itolah chokere, chikunilesh la esh la holominel, chikunilesh la esh li asociados, li asociadas, chekal poyanam, li sahil poyanam, li kopal, wafshka kultika, kiyomak e chol, chistalok chichapil, Yoko chikulak sa ishkitok li ilok lakchi al khain. Kuli matanek akwi li nashkepe le tako a Diyos kwan na ako nakenao ko si kere tal na mali raila lakwi li yoko chinume kwi li na chahki chishkunil li kasutam li na chahki chishkunil li ilok lakru chicho awan kwi la o na kwan to kwan ko narah nashkena ka akun li nim lamatan li kyo shkepalte le tako a Diyos renak toktaruk to oken renak toktaruk takajal kae cishpanun kili pus cishpanun kili chapil chokre bebe kakomon chokre ebli konke chikakat chokre li nake ilok e chokre bakwi tishe shakapang ere cishpanun kili li kholomin manakaan kun li matane kakwi li nim li shekul li shetaw wakshkakultika mare Ing anak tanaw, karuchik chi chakilal, karuchik chi railal, itachal sa kapen, itachal sa shpen, li ruchicho, kawang pili kagwa Diyos, trah, to shkol, to kwanko arin, to takachal kake, chi rib al hunho, chi nale, chi shnum sinkil hunho, chi silal, chi shkep al hunho, chi kawresin, chi kere la esh, ut, to tekya lah kuya e, chi angelak, rena krikin, chi shkunil, li karute banu, Taruk aku tes elcuber, taruk aku tak tahu cikunil di kahayalium. Karena klikomon, tinggal anak angelak, tinggal anak jalan spe. Us darah tes lahiru, us darah jalan jok. Aus langki cicabil tes cikol, mahu aku taruk tes kau di parahkan nas lahiru, mana jalan arana kena. Aman maka cus anungkil, renak tes tau, kuanak yo keshi angelak la esh salihunko chi cooperativas na koi benibi na takachala kika e chi rin alihunko chi apnim aban ko na kikere tal tani halang halang chi na khe o kaan na taakil rak chi shunil anale kain rena takakolik kakun shakalil takakolik kakun kapal takakolik kakomonil man na kwanak makasa cholat na kulmak di railan Konak akyo chikulman sa halang-halang li rokrok li katyanamit Guatemala malak napali komon yo chira uktesik ko kanos katyero belak nak maani sa o kwan klishyuam li hongko kakwi sa rok li kakwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chiruhaan rana traflal to shushvani raflal to shuros uktesi ete ana ba to shu ek to shu nime shmanak chifahungkal maka nagoro chishmanu ki kwa ishkakultika نشاكي لأبين نشاكي لقاخون شاقلي نشاكي لقاخون كأبال لقاكومونيل أمان كهكي لنكناقي أمان تقاكيال كأي ريشتين خانكيل كي شقيبي كي تقاكيال كأي ريشكول ألقي ودري ريبالي خونخون شي أكيل رنقخو كأين زاخون كتن يوكو شيشتير بال لروسيلال لمكسيو هكي لأشكي منشق وبلا نقاكنابي سليش أول جيشوني لنا لبعين نشقنا قاكوا Ripale bakti di cekal poyanam kwa kuih di kokal sepan nak kwan
joker ci ci ci solo bal uti kan kanaw karu naru nakul man aban sai ten kon daish ni na bes ku ko be rezi bale bak ki renak ci ko kain ko na dik kon tak ni sai ci ko ci ko kain be sha ko mon sa sha tik na ko ku ci ci kana man ki kun li nim la sai ci wala ko re ko ku ni man to shi ci ru li hona shi ke re ra in kin shi ak shkush fe de ko bera